0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E mo mo la von fa fele ya tu mal mal pa yesa mo lo fa fonga ta po mal ne tu na. Ta lo fa na ma ma lo se fu ila ngi ma ma ma ta fi. U si mai lo fa fonga i telefone le so lua. Lu si fu lima o ku so lua fe lu si fu lono ale lima to le tasi PMN ya te roa. Na fa ani el polo fiso le soifo malolo ina la utele o le fa tu puna ia le fa ma ipipisi a fia le ma nava le isu tafe ma le fa ai sa ma fa yo no pui puia fa mai le house new zealand o le vai tau pipisi tele le o le flu i tau sanga o ma vai ma o le fa nga ina e fa le ma i le fa i tau sela o tau tonga fa aptoa i se tau ma fa inga i tau lima inai Fai mai polo ofesa Dr. Michael Baker, ele mafai ona balo ia ina vaitau o le flu. Ai olo ia ni fuafuanga i mafai ona faya, a ole imatua fai na tele tangata mamai. Na ia ta ufoi, e uye I titi le naunau mo fuafuanga o faa mai pipisi, a o tonga fitinga maleso na sa fai ele vaitai mi ole COVID-19, o mafai nei ona faa onga ina e tonga fiti ai le flu. Wa faana wiloa le leipa la tou fuafanga tau tupe mo le pālota. Ma fola fola e toe foi ili soli tū la fono ili lua afe lusfulu iwa ili lua afe tolu sfulu. E faa ititia e tālafu ma faa tuina te ofisa tūtu atasi al parlemene mo paketi Independent Parliamentary Budget Office pe a fai e filifilia. Na sao nuole ta itai ya Chris Hopkins Ole ato e faa tuwala na vaenga faa upufai si tuulanga lilei. Aile faya isi awala e faa fainga taai leo langa ma le faa iti tio au onanga services. Ta ufoe Chris Hopkins ole afa angalua leleipa tupe vaenga I manuyai New Zealand. O tato fale mai maonga ati na ititele to mai ma pisi nisi e faa tupu inai ngā duenga. Fai mese tansi sa avea mwomo masuwa le pale mene mo le au televou, na te langolongo ina ni vala au mositu la fono tu pulanga lumanai. Ai te tau ona yei leo le Pasifika ilona tu siya ina. Fai mai taila oro anu, emana omia I tu pulanga televou Pasifika se fainga le lei sili atu, na ilo na ufolufolanga e winga le lumanai, emana omia se fainga fatisaifu malolo ina, Ati na e maava noa e ao ngā mō la tau le tele tau sanga a mata atu le taiminei. Isi so isu enga nata mai a le toll bed mills na mō wale valus fu lua pasene o tangata New Zealand e lango lango ina situ la fono. E mana umi ai le mālo ia tanga I le afianga umi o la tau whaai unga I tupuranga le lumanai. Isi au te renga e fishful tasi pasene ta uat mao a inga elele lei mō tupuranga o atai ao. Ai meise lava il sa ilio ngā ruenga pe a umatau sanga wa oa onga. To alua tamata lavou le atu la il faa msironga wa talavou I Palmerston North le atu tofi, isa leo leo, ali leo leo na manu ati ngā ina le tayo le tonai, au faa atutua li leo leo ni Cones e poloka ile awala I Kairanga Bunny Thorpe Road. Ai soa le taavale malelea ese, malemea sa ngalua ele leo leo. Na awina atu ele helikopter ele fale mai Wellington e isi tūlanga tūngā, ai tōnga fitia leo leo lona lua ina manuanga mā mā. Wa mōri ele avita avale le taupulea I mōri anga le ngoi, le tūli ta avale, ma le avita avale fa atamala, ma le talavou lona lua, wa mōri ele unufale fa atoli tūla fono, ito tonu o se ta avale. Ma le tāna fai O se va asa mata mata I tafola po le whale watching boat na malanga I nisuyo le ekale si engelani New Zealand na mafoli mangoto I tonga ele astonai. Na liipotia ele Radio New Zealand Pacific e to atele pases in tau fia mo steimpu upu ili fale mai a ele I nisi sa ti nga aina. O fo mai mai New South Wales se Australia sa awai se awa onga ale Rotary International event na fa asa oina e na afia. A o leita ape, na te itaia e epikopo, fa I fea mi ta ita o le Rotary, le te talo fa avitaimi fa manuiai, ili vaenga sa afsua swani ma le rangolango I taimi fa ingata, sa anilo e manatu o le afea ngai yaing. Le fatu amai ai leo sinoti awao le Diocese of Polynesia, sa usuia inuku alofa, a sui mai New Zealand, a toa ma le Pasifika. Samoa, telefona o li neyaso, nuteleina na utapua inga, I inga pula I Maria Makelita tuu, soifua.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: aia au atu ke mamatau loa ko lolo fuki niki ai ai ai fuka lo hai ai te mamme na lolo ka fuka fuka
1: ai te la tu toi
2: tau se ko e malolo de ke fuka vai e ko e te tangata tolo ange te fuata ani we ke wange ke lea ko fuka fuka ko hingo a hau ka fuka fuka si ha mongoia kai fai mena ke fuka fuka kai pehe o ange ko lolo ko hea matolo ngutu vunga hau ke aho ko lolo MC hea matolo me ta mafine ko fisi si a kimotu si ki si hea matolo ha lolo to a fai vana fai fai ngai to a fai anga hau ke ke to ni we haia ko e mua we atu e mone hea fai yu mune ngā vela mangele to mena lolo kai leongini ke he tola he uha kaha kai kai ai pia to mamra kiang long e to mena ne ko a mamra ki ki si fi fi fu ki ni ha mo malon ko e ko e e la ia e ka ha fa na o he to se to fa mena pe ni kai a mamra ki ki se ka ha to long e to mamra to a ha ne ne pa ne no fe mo tu ne ko ni si lan a ke wan ki ki se e fra ho long e fa na kai frau e ki he tau mo yang e te mo matua to ko bisinga mo te mo kai nanga ne ha ki ro to ki mo ta ka wa to tur ki mga hauni
0: ya ya fko le ma ha ki ma join the hacker ha to tur fa no no mai ke le lo nai a go se le lo nai a si to se ta fra tu ta la nga mo lo a doctor nui si fa seve mo io ane a leke fa vai

puru ki mafana mawangaia e mga hala makalili nene hoko da uturki ai koe fofoanga he momoko ki he mga ahu tonu nai koe hongflu maua e degree sa ia kakoe ahu nai koe mga ahu ne mua te momoko poke fofoanga he momoko koe onu degree sa ia he ahu nai linga koe hoko pungi kua uniki mua foki te makalili whakalateo kai mautari maiwe puru ki mafana ta takilai ka whai umu a ngutua fika koe chimney ai whakapalang mi taki tau kolopia ai aonga lahi tau heat pump te whai sihe po ke whai hi ihu ka whanon ka whafkaonga tumau kai hana ia Lakatani Highlanders moi lelo longu nai ke whakafia fia ki am tolu.

ana kia ko fia fia mtoro matau matka ina hai whakana ona ngomba ki atau tola leo taongo ke he whahe tapu nei whuka ue ke he amtoro to whakana ona ngwanga ke he atau tūru a pia me ni we kua tuango atu ke amtoro to whakana ona ngwanga ke whahe tapu nei tōkana ia kua sei hafatu ai whahe tapu ko sei osi toi mahina au kūso hoko mai a koe tapana o vea makaiti se amanisi hoko mai a tau fuu mawhisi ai tau ahau kai onono tuke mga honi tahe tahe matakai nanga ni a finatu ke he pick and save si mou ai ki hae tuta mamena ni manako ki ai huma ki fafo tau tongi huma ki fafo la ta tonu me matu vifine mo e ue tama pe me matu vifine he te langi tau tama hana irona kai mua koe tau tama tō tahe munu ina mua mou e tau mena ni manako mua ki ai ai ka whiki ne whanau kasi pepatu o whiki ei whani na ia I rona kai mua e tau tāme na rorangi mga hanei mua atiki nusirai o ke kaiare ke mou e tau mene ne manaka ki ka mua manaka mua ke kai tau manamita ke he wharekoroa pe can save hani hau ki tau mea mua ke mou tau mene ke utu ke kai ke whia whia o a ka hasi whia whia tau rotu ka kai tau mana kai ia he mongo nei si tau si tonga hua ne whai tarātu ke ke mua ke tau si whakahela tō mō ia ke whānau kua. A tingu ngū ka ha, kua tonga pehe realise te laua e. Ha ko hai e tāra he matua, he longona e taha mga whāwa, koe mano ka he tama. I rō te rīm to kā, longona teo ko pehe te tama. O, tēt whia kai teo ke o ke meke tau anoro. Ui mtu tāni, a whai tūpe, pehe me tama ke, a kamana ko tu tōngi takai hao nei, you just got paid today. Pehe mo ia tamu ki rong ona teo. Whainga whawhaho haka tos o pingim tō ka pehe mo ia matua ki ai. Tō tōngi mōri ki hawa hao nei, kai mana te koe koe. Tō tōngi whāri, tō tōngi hila, tō tōngi vai, tō tōngi te mana usi. Ke mai ka koe ke ma whāna me nofiro te whāri. Pehe mo ia tamu ki ai. Oh, koe pehe tō mai ngū tō ako, ui mō koe ai whai tupe. Whakan lo whaka hai whakana ono koe te ki ai. Ka koe hai a ka hai kehe kehe e tau mga whawa. Mitaki lahi whārusi, mitaki lahi. E ai tutu mita ki whāru ka e survive ka hae onono ki ai. Whakalofa he whakanongonongo ka e ke whewhewhu ki hae matau mga matakaina. Ngana tata yosi na tata tūru. We pārain ka we are in the same boat. Ei pehe me ita ki ata koi a pui ko. Po ke mahomua tu hae manuina ke tau mana e rarurangi nei. Ka e hoa ki kua whakalofa I ki ke lewe ki mai si pui pui mai te mamau hena nofo ke he mō tūnei ko New Zealand. Pia me niwe anene whai whakanongonongo mai tū mō am tūru ki ai.

Ia i ka hae whakalofa he, a tu hau nei kua hoko mai ke he waha kua o mai a tautoro kia e mathamatakai nanga. Tōna i ka he kiskis kia i ta whanau ke mga hau nei. Tua ni ka hae whanau, koe tō mreo nei tō mamato kai rara tūru koe uka. He rari ke kukoe tupe, rari ke tukoe tupe ke lata me tau waho tō uha kana whai ui pārangi. Kai mohaia, kai mua atu ne tamani we, kua kai noa e... Wala tālo, kwa ika, mwe tau kai motu, ai hongi he nofe motu kuni ue. Hongi na kai ka sewa, ka maloloa kai ki ngahua, ai hongi a kai. Ka kai mga honei, whanofu ke hei hatau tūrua tau si whakau mwe tau whanau I motu ni kuni silen ka. Ai whai tupe, ai mua men mita ke kai. Ka ai mua men mita ke kai, kua hanga te ki rung helangia ia. Moha ia, pēnai furu wala tāra fruar ke lātum tau tūrua ke mga honei matau matakainanga.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Mita ki haia te alea lalonga PMN Niue ke mga hakoomua nei matamata kainanga o fio fia te tofkanof ke mtou ne fkano ngonongo mai ke tamutu mama hai mga hanei mua tala turu ka hane nono fot ke hea tu Europa ho ho fia te tofkanof ke mtou ka e mua ue atu foki ki hata turu do mat kainanga ke mutu ku Niue ku fia ni do mena ni hahaia ye mtou ke mga hanei fkanofa ho fio fia te ke mtou fka ue ko fua ki ta mga hau ke fkano ngonongo mai ke hata turu alea taongo ko PMN Niue ke fahe tapu nei poke mga pungpungi nei ka pungpungi mo toru ringo pouri te mtoru he taha fahe ala rolang ke tau mga hau nei fkalo flahi atu

Ia me ni wea nene fai whakana wanongo mai am turu ki ai whakala fua fiu fiu at kia koe ke mga ko mua nei. Whaka hui ki mua tuko hoku fumonu ina dawa ka hake a wang furu maono mai na aukos. Ta hui a fume ua furu maono fia fia fua ke kisikisi atu ke he. Ta kwa pisinga fufonga pepa ke mga nei me hala uturu atau amamna ki anga ke he. Ke he hata uturu atau whakaholoanga ke he motu nei ko New Zealandi. Kai whakauela hi ke he hatau tōru a tau whakawhiawhianga ke he tau whakaholoanga pia me niwe ke mga hao pungpungi nei. Whakauea wei tūro ma tau matakai nanga. Tū mō ke whakaselinga mai ke hatau tōra leo taongo se hako mai whokitoe mga hao ke mawehi atoa ia.

0: 31PI.
1: Koe tau leo, ma hofi hofi e ra tūlu kua whanonongo ki ai ki pungi pungi nei. Ko whea mu tūlu a tau whanonongo mai ki ra tūlu e leo taonga, whakaro whalahi atu ki mu tūlu ki pungi pungi nei. Ko hoko ta tūlu ki ai ono ni ka hai ki kua ma whana whana foki mai tau mongo I mua. Ke uta kehe mkariri nei ha kua mkariri ngai a tau tūlu. Ki he hato tolo motu nei ka hei nei tau leo ko whamawhana tāt ki whamawhana mai hamu tolu a tau whanongo mai ki hato tolo leo taongo koe PMN niwe whalawhala hi atu ke he hamu tolu a pungi pungi.